Panda sa tata ngaruru armang ay nitay ba jalay magang magang nga gayru ay ako piya ko sugi ngawino.